Satinona ivo ko tine tu chen yu yu ta cha te ka to tong. Du la le sa yin po to yu nyo ta ka no yo ko tine tu long. Sam long yu nyo tlai to ko to no cha tine tu chi te to cha chai. Jayong yin gong cha ting gong jayong go to. Mong ko na yong yin gong ting ting.